0: konwat imama etabanu imama rukuat dia mena hituhuri wakutakun rukun te dua hisaba gosa imama rukun te dua mkari bima ina rukua gosa imama sajida te dua hisaba dia masajida gos mifale gotaka ina hituhuri gotaka amal kura kam gawana ma madama Allah kadarta baddal kura hinduga eh libenche furim sawab no libenche kam gawana ma kiya podu hitama ittoi kiya podu mi abacha verkam ittoi ehme me ekamatta ka algun min je hakigatuga avun min kura namadaki furiham namade gotuga hedumatta ka masekke kura ngeto nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kura va fe be bayem mi namad ko fa nukume gen dairu ga ene namad ke deba ko fe be sawabri beni anebba mi hunna hatar ba ko fe be anebba mi hunna fas ba ko fe be anebba mun ha ba ko fe be mi ngus abba ko fe ba di be mi masabati ekachen nuli be mi masabati bi em aslo ekan ga he meduri evani namaduga rukuntaka sharututaka adi namaduga mi amal kurunje amu mingadutaka hagigatuga amal no kurunge sa ege terege himene ekkame imama etabanu ngeto avas kurum ka sadilas kum imama mi rukuwa diyama ama ehneng fahatu ama rukuwa dam faida kabbara al imam fa kabbir ngeto imam mi ha takbir ki have kam go wan malun mesama imam mi ha takbir ki adu nimul takbir ki nimul aun mesama takbir ki enche ngeto takbir ki imam aya mi ha aun men tabawan che enun eh engo ta kam amal kura kam go wan nabiy sallallahu alaihi wasallam girshat ka khilaf fi ekale ka fan hadis kura wa fa wani sallu kama raaitumuni usalli tiba mi hanti man kale ka fan namad kurafun ko teba munaf fenunu got teba mun dekunu got namad kurash e muhatabe wani klefan sahabin sahabin tabin atba tabin got alu menna hamen ahsami wani war furi hamak nge to kud kud khilaf tamig tere gori kam gawi namis war furi hamen ahsami wani ehim be maal gon min hakikatu ga irshat to hi faga namad furi hamak kurwe to balanje
1: stah wada ambe
2: dab
1: itur swali abe to
2: dab abe hadis
1: ah fidal
2: sega avuna ebbondo baba me ka avuna devasin ama namada gegete
1: na
2: den avun
1: devasin kame vidalu
2: umma miho ka avuna dari kula ka sa deke sultan bunni assalamu alaikum bunafa avuno bun namada ogutne wa dari kula namatu kopni
1: ta
2: avun re wa deke ma avuna ebbondo baba angino ka avuna swar kori dumbe mara ma gnanne tibun namadu kura ta avunu buni avunu matta baajyo ke avunu darin kitam boda urtaman alun gula kumma bhar kunune adi phone jawab de bhar ma han gula namat ko ehin muni nu guna ne dum pappe kas
1: inga te kama behtun sheikh vidal vet baal ma sheikh kene to kudin namaz
3: me kumma ga te ves hagiyatu ga khas ko darin adi bodu ves kuda ves pappa ge zimma ko me ati allah subhanahu wa taala me ummatu ko nabiyya e nabiyya musallallahu alaihi wasallam ki allah me taqwa veringe imam datto ای حقیقت کہ میں تقوی بری اے خلیفان میں تی و امر اخلق بالصلاه واستبر عليها خلیفان قبی ام درن نماز اہل ورن ما قبی ام درن نماز امر قران ام امر قرم خلیف دمی ہن ناش ایم امر قران جی نماز اے نکفیا اے نگ خاص کو می ہندان کو دین مثال کا دین درن بڑتی وی اوکے بڑتی وی سکم می ادی تکلیف لبے می ہم بڑ پان تیمن نمن nge namad kurmanu kati mannam amile minivan kameke en nun aslaki rangalo wahake mehaya me kojjaya umurun hengar namada amur kurar diharma adabu degi dike namad kurwaashe e ad hifafure miyaka komme nuje punaka nubun nubun ekamaku nukura farwa kuda kurakam eka handan kod dinun e miha agun menna reka dwala fasfahar faswagu bangiwe gwanives ko bakke beenu me betuno ta agun me handan kod te emma ei waral ko ama abdus bap mam fam bap pakuran jehena kame ekam ni ekojja jehena appreciate ot kuran mam fa shukuru sada kuran e pada man bapan ekam ekam utta ganna wana ei bodu bodu mafa huga darin kitame bodu yes darinne ni allah subhanahu wa taala hewkan tatta e mu'minu firihun na ngun na ke ka hewkan amuro kono ba ganna mana kura me ei agun me zimma khagiyata aile gulun ta kame uriya kam binawe deenu ga macha kam baati ekam kuran je gotun islam diun tambake namaz namada ki mi horiha hew kam ki mi matam vratam farad kuran alukan me fa ne dan alukan adi giyamad do vratam suwal ko kuran alukan ehme ma ekam ma agun men ama mi har war boda samawkan den jena war rangul kam me dari pulwa na sehat demwan de madu ma tri kama eku darin na oga tri kama ku na sehat demwan
0: sarna me chidana wale ngi
1: sheikh bidal
0: ade mi e tima